Assalamu alaikum ay sakani kita min dia gakar kala mun studio ndo vadoro de chada gakano ko jenar kal kal kitena nabar ngam nangu sandu tele me dene man kiana ramase en keter lon ki ahil gara gadu ki agara ka yum halal ngar do jokola de la felle piro ni be rak man do en ko man ya chada wer ngad da sabiso mo kala kuro ing sandu makalo ko yo ing wacho yo mo gada yo sonde mi ngi chede kada ngi yaje ga da man no kidar ke tega yo ko yo ma chala da wonde kabine teknik yo lu ngi telong dan mo changa lengna ja poral ngi changa teknisi ngi changa chobbe gabi ya la awari awndi reji dan changa ndam chala da gram ngi dia mo ngi register gel ngin mo gëccër ngeen daw yi ci nga fatimi ka jamala tu de nga demor ci gër lay nga dajé do ko la lu nga jël micro ga piabar nga mëna ngi sonu tamé dina mi yogo ci nga way ya ibrahim mamma tam bo mi nga kamoro kam ngey day mu koy mënor bu ñu dem tane na war nga sonu yo mu koy bëgg na ka bin technique ni tanu na ka sa day ñi mindi ki ga kenna ga yi ñi rewal do mu koy mëno ka bin technique.

migo wakara yo lungi chana Muhammad Ahmad Allabo yo dan yo awan ka lingan yo dan ko corona re arnde na chege chono day hang churung sondugre e ko le ko chuli kalkal yo day dran go na ja fon miyo ngi chede kadaga sanga di yo acha ka on ko lingan yo a che ko ngi day sondu kum nyadi ngi makano man nandi jewu e ko ngi day bundo talam ki ngi ne kayel ngi talam nare mi nga dan mo ngi changa e ko bilang yo ngi day din dan na chege ngere doctor Muhammad Ahmad Alhabu yo danma kinni ngan ga halla chalyo dingi kede kadanga wunda haga du ki haga rak gur wolgi haga du wunda haga du ki hagyu arak du wolgi haga du ki yo hagyu daya tolor nge day halna baro galyo bulindo day kara amigo yu chulugo ye kar kal kal go ngere day amigo ngi kene ngi ngaram ngi kedan gudo kan mo ngi kere ndo kal day miyu ngi yu kolnga day dran mo ngi yu kolnga yonan ngi na yo yelmi yo day ndu gudo angra dan nga aju gu nyere day nan kal kal le nan do day ni ken miyu kal kal de man nga woni fan dran mo miyu ni ngi na mo yan fam de ngi dan na cagma ngere joro na ka agar man nar ma halama hodong namru go halama wan nga kur ho wul nga chulu yoro lu ngi chana doktor Muhammad Ahmad Alhabo yo day di ngandan na cagma ngi nga acuna halla yo day ndu so ngara ko langa day apne parantei gire day yan halla day ya bulindo yi chono day li kara ga kan yi kang wana u chawai ga nga che talam ki ke lo manga day dan ma ka talam naram yu aka talam homi ga acuna go sanu kumni acuni yo day aculi da ngan du da apne parant de ngala way gire angaran ndu so ngara ko langa day ni yu niya gire day ni ngana go day dran ni tania migo ho day ya botania la re mania la re day mi ngi keran na karayu mi ngi ke dengi kul jamay le ko len draso day lunga andro ndudu ha angranga kul nga day ngo amay re day ni ngana yo day ya murugan ndo drango yi ka karanga dan kal kal yi ngi day ding dan na caga und ka wlinga no ngere chon hala da yo day ngi chan mi go ha day ngara mi yu ho mi yo chon ding de a chen dan mangi dan mangi ke ngar gi ke kal kal go day ya api gro ding ke chom go jo da rango jo kal kal go mi ngi ke de ka day nga nan do ko dan gatyangi jangu gutego manaram halama daya talamge kede kigre ga jogar wal mane gi kenlu yodan mang nande mi yong wan hadanga nang teru dai nande i hadanga nang tego nga dai na runga mi won nande korodan gitte yo ingi dai ding dan ma na ce garu ndu kawli ngan ga chonang san du kumye ha pelindo akaire naram yo mi ngana ge haga du ki haga rakar wolin haga du ki haga tolor ge dai ya karang tan du kumni aculi yo ge hala radio mbara choba jam ko lono handu angam naram halama dai ding ki kede nga hala dai ya mukula gar no wa lunga kullu daya dumo ministre ngi dan mo ngelawni ka jwa re runi lafia fuunde dawre lungi chana docteur Abdul Majid Abdurrahim yo awnde kawli ngan ma daya churiyoro dan go daya na chapal mi ngi kede kada nga manaram hal lama ka jwa ngi dan mangi na chukunga ngi jeke ru kongo ngi dai dan ma taram na re mi chana ko lera yo yo mangi daya na juga na kam nan de kalkal aga manaram hal lama hal ngi dan nga akula ga hal ngi dai na chi mi go awnde dawla ngam no go ngi kede kada nga chal mi go yo ngi dai dan go na kam nan gre ke ni dan na kam nan ma docteur Abdul Majid Abdurrahim yo day ding dan na jegma chono jowro migo yama ga yan kidar kal kal go day manan mi ngi kede ka dawa dawa go re halla dadio day ding dan go ko san na kel enni akol nya ding dan ma kuru tulur ni ya chono minor kal kal ga day ya dawla ngum no chadio non no ru day dawama ngi de dum nan no migo ho go dawa kal kal ngi day ding nan na chag gre che ha che ngi ngan ma a chelu ngi dan mo ga kullu dum dawlo go yo day dan mo ga na chag day minister ngi finance minister ngi dan mo ngi rezuke ngi day ya ho kuma je ka chalio dan mo ga minister ne chana changa da ya yo la hero dawa hanki kere kada gre da yan mi go nge da yan mo nge ka joko le rana chitani yo ala da yo mo ko la no handu a sena lungu dan mo ga ko lodo mo ga dan gi chana president docteur Harun Kabadi yo churu na ta lungu de nge president ngu cour de compte ngu Burundi lungu chana Leopold Kabura yo ga mi dran jama ki ya ka man dan ma hat la man ma ba nge da sena ngam no handu cour de compte ngara dawa I jay gre day tal nam ha ba pare gre day ya dingi kere kada anya kul nga day drongo bulindo yand ge te yoy nge day dingi biko jamay nge kere president ki ya kal ko ga drongo ya jay ka on ka wali nga dan gre hala da dio mukulano wa kwate kwatio nge ha wa chegi mo nge mukulano so ndi ay liter na ki anara mo sen ge telong gre day lungu dan mo ngo wan hore mara kul lungu day ya journalist wo ni pi ha bara handu go day dan mo lungu hanni ga day ko la wonde station go anama a bolio kinje la dan go lungu chan Muhammad Bulumi yo dan go
nan bagodo gada ya alak manyan dulu ngan kurba yo le kamani da ya ande amigo chiringa nai nga so nga da ya nga hala gabaran cha yo nga atur gabaran go yo nga da yi dingi habar nga da yi dan go nawa gre ede lunga kule yo wandan mungi akul ga da ya nipi habar ga a talam nare mi ga da ya kula dao a bullo da gre da yi kinjale dan go nan bagodo kare mi yonge kere kana nga ikul a handu yu mi ga ngi kula province yu mi ga nga ha ikula handu yan kito wana ma handu yan ga aitaran go yana ne dan namo konda de wace yoy daga abar no nang tondo tele medine mangi chana rama naw na wala tak tak ga mu koy ya mbol gono kabinna technique kene tan mo na kazara yoni mi ni ki ga kene wadom koy mlagrano.

hirima inu gendiga ina inu gendiga teena dili da nukin za amara mosili na gana angyana juhdu mo gainer dukura inu sasun merenga dili za terga e dukura inu sasun merenga na agosura inda namurana za ina inu franse arabe gana foknin ama gana layala lokola gana dili da krandiga teena ministru toje hada amara mosili na dili chenni inara gana dili da nukin fargre ago amaranu musirine amma yala aba handaye ago amaga na za anyana musile mogainere yala lokola ago lekol yorkino za dilli krandega amaranu kadena gana bela khas gana fane amaranu partner amaga na janib za hirmayanu yala lokola nga sasana errekinga za anyana hada mogainere yala lokola kadena gana yala adda gana za hakendere lekol krandiga te ministru tujada amagana dili chenne terbara ministr ayno sihna doktor abdulmajid abdurrahim rena yemanu uskinga chana gena amaronu partenere amaronu jani mayne sihna randiga gana chana gena durra ayno kolara indiga ayno hala na chinga ayno dolata na chada durko hala ayno durra kolara indiga te durko chinga te ministru dili nukini za tojehada angyana gwayne za angyana musilema gwayne dura inu kolera indiga ina inu vaksema ago ina inu ago ang dura dira kwa chupere klaha kinga tega na dili da nukini terebara ministru ina inu dura inu puli indiga inara gana ukirichana udurga indira amaranu musilina gana dili da nukini faragre ago bodolanga mrena izin ama ministr ayano maliyanga izin chenni za ago arishi ukursa dirtere ina ayano dura ayano polio durko ago chad mrena kema dindere ina ayano polio indiga tozagare ina ayano dura ayano kolera indiga busaba ayano hajarlemiz nga tena durko edde tejiran angyana musili mogoyner ina ayano kolera indiga ago neyta nagar chadar za beytir siga te durko ministr amarano musili nagana to jihada dili chenne terbara min preza ayno senanga doktor harun kabadi mirana yemaynu waskinga biro mar mugabala gena ayno preza ayno kur de konta indiga ayno ni ayno burindi indiga tege da fokin amara musili na chugna okur dur biro mar da fokindra ina ayno alaga da ni ayno burindi indiga janib ayno amara no senaye te durko dili danukin terbara ina ayno janib ayno ina ano preza ano kur de konto hirma hamae ago amara no musili na kaira za hirma ende chika te ganana wokira ano preza ano sena nga harun doktor harun kabadi magabla gendra ene te druko dele da nukindre terbara yemanu ngoski nga preza ano komisio ano nasional de droit de l'homme yindiga hukogal insan ranga belgar larme jang yindiga mirena yemanu ngoski nga delegasyon amara no musili na gana Mosuli na centre aine international indiga aine pour la justice transition indiga mregi amaragi mosuli na tagi ago da fokinina ene danu kinre janib aino justice nga tedro ko nukindre janib aino justice nga jan hogogal insan nga tedro ko angaino mosulu hogogal insan nga te amarano mosuli na aino erdara gana dili danu kinin janib ayna kalanga jana ang ma chadena ganna ang yana dimirma ang tron ranga ma ganna ke tron ishindiga te ganna dilli da nukin terbara ayno labara ayno saga chingna labara ayno oru ago dirim duro ke radio chader hermene ki surmana kharija mahamad tayir jurnalist merena animater nukin ker sasana munda ker hermene merena yemaynu ngoskinga mirana gabchi ago benin tejran amaranu kair musilin cheka gana ago amu musilin cheka gana angano benin mirana kalawa fatek amaranu kair ge hirimende cheka angama benin kalawa amaranu bahanana ago allah subrchana angano benin allah jana rahamchina terbara kurina woru kurina che yemanu waskinga mahammad mbodu mirana esta ano estasyon onoma ano ni ano bolinde ga druga hermene ki mirena udur sasana mundar hermene teyem ang tena ngoskin ano ngoskin mirena gapki ago benin
tejiran mire udus asana mundar hirimene mire correspondans kair ago ina gana labara gana udurbol kair gurtugre ang laqo ana france arabe gana hirimene ki tejiran mire udus asana mundar hirimene amarano udur ge hirimende chika marana burtus basre marana fatgre amma basanae amma ge hirimende chika gana gana marar gana kalawa angap chenana ago alla jahna raham chene amma basandana ago alla subur chene labaratanda labaran woronga labaratanda minya tosre saga ke ka mahmud gasran gar der donna kyandire kabin se gure